0: This is Mike from Bethel Search and Rescue. When traveling in the winter, carry a shovel, axe, and an ice pick with you. You're listening to KYK 640 AM, Bethel, Alaska.
1: Kuyana ilaka haluta akasahamak imi ramak nitugnisum tni.
2: Kanam singsagas katalan kanam singsagat katakhani ko to nasun ita kum kuinga anik tasan katagasum ni matung riyosum kuisek ka sang katagasum ni tangawan ni yutang lan iskan ito tatam sak atin sakasum yago takat to asik to tam tamaku tamay siyusik nam tokto ikwatin Атын гүйвэлх гамт гавахтоо гоох гайд гүд ходн бис глүүдэ ходн юүс глүүдэ. Жарикто ходн бингэн агаагамт ухтоо юүс гүмүн аягайв мүхэм ухтоо ай. Алх гүйтай татухлүүгэ бяглүүд аган гайлүүг ахтлхэн. Гүйн ал бүжилия гадухлүүг бингэн агсаах гүмаа. Ашкана не манаттоппун сиулекан гаам каннаруйутса асиннерулуун тоойя авай котн лан каттаарасмк тоой канамсигаа салиттоо лан каарасмни таммаани куинга ютанглани сонгэтсак куингасанглани фкунне Watin nilam nga yok na ito ko tayo sa mga ni sang katakasam ni tukulo ang lison ng ilama. Ito watin si ito ay kiyagutak ang ukto ay agot kaniksagat kaniksang kaktungan kami lang mayawang laskul lang at tamatumtamay na sin. Wat na yaga ka makami lang masaya pinakto. Iyon kaya kuning mo nakakakto. Totin sa dito kaya kapagkotin kaya kung kaya ng taktatsa at niya o tuksus ka nun. Silok pa ilim takto ay ayag katani pilas kukot. Wat na kako kunangakan mo kuwala ta ayag aksita. Ayag at uskul na kuto at sigo kapya kantagam ta ay. Wat na ta ay pilok to aksita. Sali pilok to kamta. Sam kritik yang mukjibin nata, dan betul kami yang menemukan ke pinjat sahut. Jadi tahu kau naya gaya mukhama untuk semua nama ibu untuk kena cahatoi tamat kita ia cuci, jadi mungkin aku mungkin aku tak kini jadi tak kahat kini aku tak jadi melingan aska. Tunok tamay tamaku tamay toot na tututukul atutuwa muktuktok kapok tamaan na pat nakangkailu wakil siwis kong pinakakton. Sa lima ay magunay akatanis si tamaan at kunaksak si. Sa ni tukunaklu siya ayagay akatka si maay. Toya klu siya ay makalakay akat si. Toi kongkuta tamatum nasine to kluta ayakstasukut makutukstumta ayaga kamta khatna to chapit khuna ko ayakstna ait khut yuskumi khatna kan kasuk nuname to nayaksuito yukhulukunta pinaksuito ilumun tukhuluku pinaksuito yuskumi Nemilan itu khatun nunan khatun bilan itu cang kelan nunat tulu ko pinak tulu ni. Yus kota kun manayat lagan ni cang kuma kun cais kam tulu ni pinak suna ni. Tuatun tay upsuni kinaya ayat tu kili ayat gayu malah sasutai kuna ni masih sasut kat pay mukut. Satak ko khatukut. Atun ngilinga atakasus musung ni uksukagat atakuluki toh kakakalan musung ni uksukagat klipi unakso ni angkailuk sa iwisko maasi tukasketo salitumik klipi makuna ayatuloy ni iwisko munayagatuloy ni Ankaluk Hungry, Yuskomis, Ankaluk Hungry, Isokulanus Hotik Sony. Allah Hot